0: pada iyon.
1: Number 1 means you're always on top.
2: Radio Kaibigan 98.5.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Good morning, palayog pa ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Hoy, nga naman, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dili pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra kabuok, Pastor.
4: 5? Karon nakalakaw na?
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asak dapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana sa Barangay Santiago.
4: Okay, salamat kay Igana, salamat kay Gayo sa pagtawag.
6: Kisa ni Palihog. Kisa
7: ni May Urungan, taga-Patag, Pastor.
6: Asa, Alanib?
7: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupabi sa order, nakalapa. Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong ganang upawan ako kay nalukoy man kayo.
6: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
7: O sige. Baho, akong gipalitan nilang Igan Ilin, Jimax.
6: Jimax, okay.
7: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
6: Okay.
7: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo nabalik na po rin ang taas yung buhok.
6: Wala ng katol?
7: Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
6: Salamat sa Ginoo.
7: Umara na, Pastor. Salamat.
6: Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si
7: Igan Imay Urungan.
6: Igan Imay Urungan, Lower Patag, Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Kinsa di palihog?
8: Si Servo de Agnideres, kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, hindi maglito lang Igan ka na. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit ito.
4: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit.
8: Grabe ka sakit.
4: O unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpagbato na pagsigap sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
8: Ako kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima na kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Alimot. Ako si Charboy Dayag.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
9: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Nanay last na sa Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginala ko nga bagpalit sa mabigimak pistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastorsin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kung mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo ka dyaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
3: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
2: Pastor, salamat.
4: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan.
5: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dili po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga niliok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max na sa atong ni atong maramag ni ato ko. Karun, kaloyin sa Ginoo, naulian na sa pastor, makalakaw na siya, natingala na akong mama nga, migawa siya sa CR, ni Arto na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
4: Pila siya kadlaw nga, dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
5: 3 days siya dito, pastor, kanang nawadan dito siya, potassium.
4: Ah, okay. Karun, okay na siya?
5: Okay na siya ron, pastor.
4: Salamat.
5: Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
4: Okay. Kinsa kanini o taga-asa?
5: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
4: Salamat ka, Igan. Ha? Salamat.
6: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
7: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungan ko dyan ako. Dyan, natungog nung po na ako sa ko ang kaila, sir, ng user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
4: Mm-hmm.
7: O niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi to, sir.
4: Mm-hmm.
7: O niya, muna, gutuhay ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman naman nagkawala itong akong ibati, sir. O niya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
6: So, pila ka tuwing naggamit na ni sir?
7: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
6: 5 months.
7: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagpangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan, nagabasis kita pa one, sir.
6: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, may ingon mo sa mga naminaw karon, sir.
7: So, akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa tuang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo, total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong ibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo ang tugtong BG Max Plus, sir.
6: Okay, sir. Salamat, sir.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igang Kana, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BG Mac.
2: Yes, go ahead, Igang Kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, unsay natabo dayon?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igura na kay, kanang nauga.
2: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BG Max, no? Atay BG Max kanunay. O, si ato masulti sa ato mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Max nga kanabitaw instant gid na nga huwag magkahinanglan ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
4: Yusin ka BG Max kay.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama, mama.
4: Muna ingon ko kanina nga ang BG Max ayon sa tanungan sa mong anak. Sinita po.
5: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa. Magmadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig. Tapos ingon din ako mama nga, advisan ko niya nga, butangan lagi BG Max. Ikapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ton ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana kay hilo pa. Oh, mura pa ikas. Is, kato, mga taw-tawad po to kayo. Baho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, BG Max, sara yun ka buuan. Iurot yun din akong isa ka kapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
4: Mm. Kausal din yung uban?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa kaikwan, umbana.
5: Oo, akong bana na ito, od, ganyan. Mawiya po ito niya, nailika mo siya sa kwa nga, nag-ihilagi daw po siya o dugo. Bag-ulang po, tapos, mo rin ito, nagpaitwa ni BG Max, then, una na akong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid, nakaihi daw ko no rin siya, tibugol, na, dugo naman ito, ganyan. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, masige pa, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
4: Bili na ano, wala kayo yung lupon dito ba?
5: Wala na.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
3: Oo, salamat sa mga naminaw garon at sa pinagi sa BG Max na kabato na umubag ang kusog ang mga isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo o ako kining ipaabot sa inyo basin kung doon ako sa'yo kamoy kasi nga dan sama sa mga isoon gamit ka mo sa BG Max kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa ginoo na bagong kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Salamat.
2: Salamat, Igana. Salamat, uga glory to God.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa nipalihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, DJ Max. Isa ito ko sumala pa so nga, hindi ko makatarong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anim ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
2: Oo.
3: Nilutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro po pasto na hinahihay o ka, wala ang Binhod sa CCL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano diha punto kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba din ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo unya pamang jud naayo pero human jud namo ang lubong na ko naging unya ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na maayo naabot naman sa akong tuhod mo to nga nagpalit ko bali pito ka buok murag lima lang jud nawala pod akong hupong pastor mo na nga kanang nagpasalamat jud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Good morning, Pastor Dan.
2: Ay, yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Iduduwa ako si Pastor Dan, taga Kiari Manolo.
2: Duduwa ako, Kiari Manolo. Yes, igan dudo, on sabay ato ipabot sa kanginan.
5: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Lidimak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo na igan.
5: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, kulijimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihin na pulitiyag tarong. Tapos, magtulog na pulitiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Kulijimak, akong dipalit. Nagkanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong abjimak. Ang ipalagyan dito sa Ginoo o makaayo sa balatian.
2: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Palailan din na taga-asa.
2: Taga-pantok
1: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako nga, Victoria, mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Kaman, higit siya Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Teresa taga Colonia, Group 3, Colon Valencia City, 73.
4: Gagamit ka ng
3: Vigimax? Gagamit ko.
4: Hindi na
3: sa oras nagkagamit ko, nilaulian mo ako, nagpalit ako kung otro.
4: Sa higibatid mo ba?
3: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung usay gapang kapuyon ko dali ulian man
4: maingon nimo sa Vigimax.
3: Ni salamat kay sa kuan kanang Vigimax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Vigimax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
5: Sa Malaigang. Salamat po sa Vigimax Pastor nga nakatagman ka aywan sa akong kan bana nga. Nagpumati ako sa radyo tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug kay maayo na siguro ang Vigimax kaya nga akong bana dili makakuan lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil apang nagbalik kami og pulo kabuhok na Vigimax aron giyagin ano ginte karo pa salamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Vigimax nag-ayo siya.
0: Number 1 means you're always on top. Radyo Kaibigan 98.5.

nalilimintin. Magpakailan pa man habang ako'y

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Palipalayla og taga-asa.
2: Tagasod, Ragatagom.
1: Tagom. Yes, sa padayon igan, sa pag-testify.
2: Ako si John Yanong, 5 anyo, sa kong paminaw aning inyong programa sa radyo.
1: Okay, salamat igaayo.
2: Sa kong ka-isrok, Pastor, luman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
1: Uy, salamat.
2: Tulog ako butilyang, tulog ka butilyang bigyama ka kung napalit.
1: Okay, igan, sige.
2: Mas niya, niya tumusag gabi, kasakitan ko siyan, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at tapos naayor yung sakit sa imong tiyan?
2: Usara.
1: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
2: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
1: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
2: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
1: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palioga?
3: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almulanas. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nga bukol sa buli. Dako na, Pastor, murag kwa na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karon, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa BG Max nga gihatag sa Ginoo.
1: Kinsali pala yung taga-asa?
4: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
4: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw itong ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
4: Nako'y arthritis.
1: Naka-arthritis.
4: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
4: Tulog
1: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka nakapras sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
0: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
8: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kalilangan, mayahay, sigan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikwaan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
2: Lima pagkatuig. Okay. Ikatuwa ang doktor. Nga, upo tumang kaadlaw sa hospital niya. Wagid kakaog kanon. Gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Digimax. Tuluro yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog. Pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din niya. Nikaon man siya.
3: So, tuluro ka Digimax. Tatutsu. 90 pesos sa imo na gasto.
2: Oh, so,
3: okay na siya karon.
2: Okay ra.
3: Okay, igantata o ba kalilangan?
4: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, igan.
4: Magdisimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuda na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Kinsa niyo og taga-asa paliog?
6: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
5: Okay.
6: Dumi na ko nga kanaang tigpaminaw niya. Apil lagi ko sa grupos kay Bigan, pito na gatuin kapin.
5: Salamat igayo.
6: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Bigimax, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa season. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha, Kasimana. Tapos ako siyang gipainom ang Bigimax, Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o gibalik. Usa Kasimana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo, okay, ibalik ang iyang kusog. Karun, nakalataw na siya, Pastor.
5: Uy, pilay ang edad, Igan? Pilay ang edad, ha?
6: 63 ang iyang edad.
5: 63. So, sa duwa kasimana, gipainom ni mo Vigimax, buntag o gabi, karoon nakalakaw na?
6: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
5: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Yes, hello, Iganbing.
6: Ako na ang kasalamatan ng BG Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
5: Yes.
6: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit og BG Max. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka pa ni Manay Pastor, nagtulog yun ka bata magdungan ko na balaka ang mga dinitan at kunong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaloyan ka Ginoo Pastor ang BG Max.
7: Lu, nganong katakiang kaman?
8: Sakta kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong burn, atong may test. So niya, kuan ka ng ilang tan sa ayo, Pastor, tagagabi ijo sa ilang tan, tag-krantay na ijo, ang iyahang, kuan iyahang nilagnat.
11: Oy, tapos?
10: Nga, di pa ingin sa nga mga painak, o Gidja Max Mabing, kung nga nagpalit, o lima dito kay Bibing Sibog. Nga, karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, kanang lami lagi ito man, no? Anak siya, Pastor. Nadakod ko pa, salamat, Pastor. Kaya imbis na dalon na ako sa karong wibis sa doktor. Kaya di na ako sa makuan ba? Kaya tagagabi, nag-jogay lang sa Pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Lumapit pala isang Pastor na sama na napingala man ako, Pastor. Kwanto yung nainong Pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan Pastor ba, akong gikonan siya, kaya iyaplasan po na sa aroma. Inungkod siya nga, ay, ma, maayon ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya iayon niya, kuan na ako siya dala sa hospital, oy. Maayon na lang, good, kaya nagyo, di dyan, mas nakatabang sa ako, Pastor, oy.
5: Salamat ka, Igan. Salamat kay kayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Isa kita ugyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na mag-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kamastris ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay pagpa-admit lagi, nag-ready ko saan sa among mga dadunon. Gayon, pag-igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti Rabaku, muna siya nga, hindi na lang kay naayo man, sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
2: Oo. Oh.
3: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na BG Max, na ulihan doon siya.
2: So, wala na yun noon, wala na madalag hospital. Wala na.
4: Okay.
2: So, salamat kayo.
4: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
5: Na
4: hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil itabo?
5: Nag-inom na ko bigimak. Naunian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Salamat unta ko sa Ginoo kay pila lang ka sumak sa ako na inom, nakabindog ko, tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama, wala lang ako na inom, nakabindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong gipang, ano tanan, ipagawa sa tambal, at ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
4: Mau ba?
6: Mga upa.
4: Pila na ikaw kaadlaw nga kuan o matos imong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
6: Oo, dili ko makalakaw, dili ko kapindo, gunya akong tiil, murag ka ng ikamaol tanan.
4: Pamaol tanan. Tapos nag inom ka o ga kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
6: Oo, mga hugaw, akong di pagawas ng mga ikan sa akong tiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itim. Mau ba?
4: Dili normal lang yung pagbawas na ikan niya ito siguro?
6: Siguro.
4: Okay.
6: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
4: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
6: Wala, dito ka po yun akong bana.
4: Yeah, ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
6: Mga apat lang.
4: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
6: Nakatindog ko.
4: Nakatindog ka? So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan arong pagbutar?
6: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
4: Gikan sa ginsan?
6: Oo.
4: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
6: Shirley Pilan.
4: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, nga sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay. Aside from school, what other activities do you do?
5: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
4: Oh, are you getting stronger?
5: Of course. The Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
4: Do you still take Vegemax nowadays?
5: Of course. Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
4: Oh, great. It helps you a lot, right?
5: Yes, of course.
4: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
5: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
4: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
6: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ato nga gi-UTI.
2: Oo.
6: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG Max. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
6: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. At pinaw-pinaw ko siya yung UTI. Kung sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oo,
2: tinood.
6: Pagkini ah, na tingana siya kayo, wala na may sakit. Dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayo na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Taga-tago ni Pastor.
2: Taga-tago. Yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Talui ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor. Kanang magatulog gid ang luwa. Tungod siya kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siya hindi palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Yes, Egan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yung tinood ang sulod, but dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
4: Oh.
5: So maayo na lang kay wala ra natulon sa bata, pagkabutang sa acid dito sa iyang baba, mga minuto lang naluwa ra niya. So
4: okay.
5: So ang iyahag yung baba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So
4: acid,
5: nang tupos na kum na gyud ang iyahang baba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gijimak. Then, pamaulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain na usan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba. Then, okay,
4: so,
5: na,
4: kamus, Pastor. Kamusta ang bata karon? Okay na siya?
5: Oo, okay na, Pastor.
4: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-VGMAX sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Iga, ayo. Igan, tiso, blagan lang, damulog.
6: Atong ipon, kayong hangulog, kay na may ako sugar. Unya, ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa 1 hour, taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga, nagmulgul akong tanang tumagko ko sa tiil. Ako, gihidihidang gihapon na VGMAX, mga isoon. O diha-diha, kahit sunok-sirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So, salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa BGMAT.
1: The best songs on the radio. Oh.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa di palihog?
3: Si Igan Lara Del Mispastor, diri sa Malinaw, Manisilan, Cotabato. Ako yung testimony Del Pastor na kada kayo ang kuhaan sa video ng Kaspar kay na ulian din akong sakit sa 3NI. Nakatawin yung ligag mulan, among dito ultrasound sa kong mama o ate.
2: Oo.
3: Ngayon sa yung sa doktor, kung anong daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo kung pagpanganak na ko sa kong unang bata pas ko ba, nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, upilahanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakawin ba dito sa sulod. Pero ang ina sa kong mama, titingan daw sa angkuan, ang bigirap. Nakarin pa sa akin, arang-arang ba kung pamino ay, hindi na kayo sa kitap.
2: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
4: Yes, si Kagawad, okay ba ni?
5: Oo, Pastor.
4: Yes, Kagawad o si Ato Kagawad?
5: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bikina, tungod kay giganit niya nga makaayo sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga, diugahit, unya. Yun sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Naginan ako nga, nakoy tambal nga Bikina. May kuha siya doha kabuot, yun siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagka-adlaw kami kuha na po doon isa. So, mauni Pastor nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
2: Salamat yung kagawad, salamat!
6: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimak. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gid nato ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So, nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik gyud kasakit sa ngipon nga walay ka butangan. Muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidjimak, sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, nakoy ba kayon ana? So pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidjima kung unsa itong bateon.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay ka dingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay ang atong pabot sa atong mga paminawan.
3: Pasalamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinunsay mong asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitag tiya ng akong asawa, then among gi-admit sa Ibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advise mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sige lang yung pagsakit ang iyang tiyan, then niyangyong mi sa doktor kay kuan naman ang COVID ato nga time. So niyangyong mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BG Max. So maurak to'y akong ipamintin sa iha buntag uto hapon. Ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit. Ikapan gina ko nga warigduhan na iduha ka bukol sa iyang kilit. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilit. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, Kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan. Kinsa ni palihog?
4: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
4: Oo.
2: Unsa imong gibati?
4: Kaning murag tagid bitaw.
2: Dugay na nga imong giantos.
4: O dugay na mga 10 anyos bitok ko ba ko Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
4: Nga nihinlo na kung ka alaga ni undang mong pastor kung makaayo gud ani undang mong pagtumar ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
4: Ano, wala na sa buhay. Balik sa doktor.
2: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
5: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
6: Ako, si Inday, nagpuyo sa Puro Cree sa Bakan. Panantalan, maraman, Pastor.
5: Taga-panantalan. Yes, igan, Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na. Kay nara ba sa mata? Yan, ingon ko, Pastor, nga tabun-tabun sa mana, kay liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
5: Okay, oo.
6: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
5: Yes, yes, oo.
6: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
5: Okay.
6: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
5: Uy, daghan na.
6: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
5: Ah, okay. So mura gwa tumasudlag mananap siguro na agi depresya iyang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na.
6: Una kamo na urot, Pastor.
5: Pila ka, BG Max?
6: Tulo
5: ra. So okay na karon.
6: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabuan to. Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
6: Kuan, sir, kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya kapalong emergency niya, wala man na kuan ni Pastor Bakay, kalitra lagi kaya nahitabo sa iya.
5: So, nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
6: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya, normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
5: Oo.
6: Nga di man musugod, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murihan pagani siya.
5: Oh, okay, oo.
6: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gisulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
5: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
6: 10 days, pastor.
5: 10 days. So, maragtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
6: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ga, panginta gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa ako ang bana dito sa nga.
5: So, umangi pa ino, ano siya tabo? Pinakaadlaw yung pag-inom?
6: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bango na siya.
5: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
6: Kuan na siya, magsigig, liho.
5: Okay. Salamat kayo.
7: Pastor, good morning.
5: Good morning. Morning. Yes.
7: Si Jan, Marites, Santo Ciro, Pastor, sa Lagandang, sa Damulog.
5: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong isuong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang iyong kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero hindi na naman ito siya magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero lingot sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunan pa siya nga, lami man di ay anday ang Digimax. Kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
5: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
8: Ako, si Imaneri, taga-poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayog ikong mata, aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pagpadayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. Kay arong daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: The best songs on the radio.

0: na nga eh, pinahirapan niya ko eh.
1: Radio Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Oh, pasalamat, salamat sa pastor sa Bismarck pastor. Una ayo at ni arthritis.
2: Na kay arthritis.
1: Oh, ako arthritis pastor na ayo sa Bismarck sa Bismarck.
2: So, pila nagka bulan o semana nga gibati nimo imong arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man nang hupong, hubag, unsa man?
1: Wala sa akong gud pastor, mo isug pag lakaw.
2: Amo isug lakaw. So karon nag inom kag Vigimax, pila ka kapsula imong nainom?
1: Unsa pastor? Na right pastor ako di kumara pastor ako di dili pastor.
2: So wa pa mahurot sa kabutilya nagka nawala na sakit o magkalakaw ka nagtarong. Okay, so salamat sa Diyos.
0: May buta ni mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa'y pangalan?
3: Felix Villareza.
2: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taon ni Doktor na naado sa labelo. Ibalik,
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo. Umat kay migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
4: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
4: Kaya pag yan pastor, kanang akong papasauna, nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong gipainom isa ka semana, naulian gyud ako pa si Papa Pastor po. Na mahay gyud ko pastor kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud stock apil ni nang liti.
2: Oh.
4: Wala stock ba niya kanang. Pero karon pastor na maligya na gyud ko pastor kay nga akong papa to na pug gyud ako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
2: okay.
4: Kay.
2: Okay. Ah sige igan na. Salamat kay igan og salamat
4: igayo. Tabang gyud ang Vigimax pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: WEXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
3: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
2: Mag-testimony lang ko sa Bidimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bidimak, Pastor. Kaya sa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang tiplet is 18.
3: Oo.
2: Nga akong ipatumar o Bidimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyahang normal nga tiplet.
3: Na-admit sa hospital at higayon na?
2: Oo, oh, na-admit, Pastor, na-admit.
3: So, gipainon ni mong Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
2: Oo, Pastor.
3: Nga. Okay, salamat
2: sa Diyos. Ako na po ang higamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit. Kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun ka ng pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusakong uma.
3: Oo.
2: Pagpiging sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa. Sa muntong kuwan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Bidimak. Ang palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangit, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o mawto pagkahuman ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ko'y gibati, Pastor, sa akong kilid.
3: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
4: Ang ako nga testimony, maukini. Unang aga itong Bidimak sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong Bidimak. O salamat sa Diyos nga ako ni hihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usay ako kay buhat, gipakuanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa Bidimak, patuloy ko akong talinga. Matuoka mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit, unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo, naghihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong Bidimak.
3: At agalanta, yes, Igana Rosalina.
5: Pastor, kanang sinidyo ko pamina ni pinagpalang mo sika, kadalad laon niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang Bidimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Hindot niya siya, Pastor, kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og Bidimak.
3: Giim na nimo o gipatulungan nimo mata?
5: Kita, Pastor, kaya na-probe na ko nga maayog yun ang Bidimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
3: Ay,
5: maayog. Kada buntag.
3: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na, salamat,
5: Pastor,
3: Iga.
5: Makatabang yun ang Bidimak, Pastor.
3: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa ato igan?
5: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
4: O sa iyang sakit?
5: Duha nakabulan pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka ng bukol sa junin, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, pastor. Tainom na ako sa Bidimax. Dua ka buog, pastor.
4: Dua ka buog.
5: Gayun siya sa ako nga, sus. Salamat kayo nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inang po na ako sa utro. Dura, gihapon ka buog, pastor. Dua ka
4: buog, yes.
5: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man ako.
4: So nakasimba?
5: Nakasakit ko sa Ginoo pastor, naghilatid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
4: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
5: Oo, naglubog ito pastor nga, ng gamay na gudiyang matiin.
4: Upat lang kakasura ang nainom, nakabakod
5: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo pastor, nagdito mga bukos siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
4: Nangawala na. Salamat so, ka Iga na. Salamat Iga yo.
5: Sige pastor.
4: Yes, okay,
5: pastor.
4: Salamat. Pudi ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
6: May buntag ba pastor, gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko pastor, bahin sa BGMAC, kay naka-experience mong good ko nga, kanang unang-una, na nag-ubo ko unya sa di man kay kumuinom og antibiotic mo na nga akong ginahimo nagaherbal ko unya kay wala man jud naayo unto na nagpalit na lang ko og BGMAC kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyong nagpala musika moto nga pagpalit na ko duha ra gyud kabuo ka kung nainom na wala akong ubo katulog na kong magabii. Praise God no na dalay gyud ang Ginoo, dalay gyud ang Ginoo.
7: Hello, good morning Pastor Dan.
4: Yes, go ahead.
7: Magtestimony ko sa BGMAC Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
4: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad alangod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mela Store, ingon lang siya nga, wala siya BGMAC. Dito ko nila sa imong, gitext ko nimo nga sa cooperative nga pharmacia, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang BGMAC.
4: Dalay ko ng Diyos. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan.
8: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nagato ko sa ako ang best friend. Nung siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Nung ko, nung siya sakit niya, kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, nung siya, tinood ka, nakadiha. So, naga, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Nung siya nga, kuanad ko, bi, isa lang. Nung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iam, ampu ipod. Ayaw po dahil yung paggamit o dili ni ampuan. Kaya ka nang, naayog yun ang iyang anak.
3: Okay.
2: Na, kalintura, kalintura yun to siya, kalintura yun maayo. Napagkaugma, nun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mga to ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
3: Okay. Siya, yes, akin sa dipalayog.
4: Igan best paler ni Paso?
3: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
4: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitimak, Bito Paso. Kasi si Igan, apindat nga taga-kuan, taga-paya. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
3: cellphone. Okay.
4: Pinako.
3: Yes,
4: Yang apo ko, no, kalana ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o bitimak sa kabuo ka ilong puno nag bitimak ang iyang apo kay petis kita ospital nga limag-limag sa kasakit sa tiyan pagka man ato gidalada nila sa ospital si doktor ni iyang punong doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang iyang sakit sa tiyan kay ang kain din guys doktor pastor ang kuan puno ni
3: appendicitis ni buto yes
4: appendicitis ni buto na daw niya natingala ang doktor nga nung wala puno maka kadaot ng bata ganing buto naman ang appendicitis nga niya nga simak nga akong ipa inom to siya nga ngayon ko ng doktor nga ay tipaminawan di ay mo sa anang radyo dahil siya nga tipaminawan may kanimbro mami sa kaibigan mo itong doktor may gani kay painom ninyo bijimak kay kung wala pa delikado kayo ni imong apo na matay na unta ni mo itong ipot niyang pasalamat pastor bonay ang testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga doon ay bijimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag o kayo kay kung wala pang bijimak singali patay na iyang apo kuno pastor.
3: Okay, salamat kay Igan ha, salamat Igan na bit kisa ni Palihog.
5: Ikuan na ino, Dadaw.
3: Igan Dadaw, unsay ato.
5: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak, doktor, kay ubag kaya kong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
3: Ano bang imong ipon?
5: Oo.
3: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
5: Oo, hindi na ako.
3: Nawala ang sakit.
5: Nawala pa ng ubag, doktor.
3: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Yes, akin sa Nipaliog.
6: Direktor Tuan, Kadingilan.
5: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan?
6: Buti mo na ito sa Bikiba Kasol sa akong pahitap ng itkot pang katin karula. Inya, ato sa akong OBG Max. Nagpahit ko si Igan Ligyan.
5: Oo.
6: Karoon, tulay ko sila upang sa lawag. Ilang kapatapos akong likod.
5: Gasakit ang imong likod, ah?
6: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
5: So, karon wala na?
6: Wala lagi, Pastor.
5: Pilang kapsula imong nainom?
6: Naayon sa Vigimax.
5: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pilang kapsula imong nainom, Igan?
6: Kuwan mo, Pastor. Gagabuok.
5: Aduha na kabuok?
6: Oo.
5: Oh. Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ah?
6: Naayon na, Pastor.
5: Salamat kayo, Igan. Salamat.
0: Palipalaila og taga-asa.
7: Tag, Pastor. Nagatagom.
0: Tagom. Yes, sa padayon, Igan, sa pag-testify.
7: Ako si John Nienong. 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
0: Okay, salamat, Igaayo.
7: Sa kong ka-stroke, Pastor. Lima na ko kato, ego niya. Kaloy sa Dios na kalakaw ramapong ko.
0: Uy, salamat.
7: Tulog na kabutili ang, tulog kabutili ang bigamak akong napalit.
0: Okay, Igan, sige.
7: Mas niya itong isang gabi, gasakitan ko siya. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar. Kaloy sa Dios na ayur man.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayo ang sakit sa imong tiyan.
7: Usara?
0: Usara, ang usa imong gihaplas, usa imong giinom.
7: Ang usa akong gihaplas, ang usa akong giinom.
0: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
7: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
0: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palihog?
5: Kinsa ni Palihog?
8: Si Sir, po yung leader is kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, busy mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na din ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinog.
5: One month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
5: grabe ka sakit
8: akong mga
5: fan. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagsikap sa doktor.
5: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
8: Ako kayo kung pasalamat sa ginawa, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa ginawa ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakayo sa ako.
5: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Ako si Charboy Dayag.
5: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Unsa ato igan?
2: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
1: Unsa kay ang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang bukol sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini gay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, pastor. Dua,
1: yes.
2: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasalba.
2: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghinat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months. 2 months ka naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakakulaan na inom. Nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
2: Sige pastor.
1: Yes, okay,
2: pastor.
1: Salamat.
3: Ito si Teresa Ejero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
3: Magkasimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
1: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya ligid siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka bitong, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Yes, Igan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, pastor, nga para sa kuma.
4: Oo.
5: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so
4: okay.
5: So ang iyahag yung ba sa bata pastor is murag naluto dito sa kainit sa pastor so
4: acid,
5: ang pupos na kum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal pastor wala nay lain na usan ang baba sa bata pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
4: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
5: oo okay na pastor
4: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Igana te salamat kay Gayo igan ti sublagan lang adamolog
0: number 1 means you're always on top Radyo Kaibigan 98.5

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Di ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
2: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kahit kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC. Kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na dalay yun ang gino, dalay yun yun ang gino.
3: Hello.
1: Yes, akin sa paliog.
3: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din sa ato, igan din.
3: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
3: Nakapalit man ko diya o isa kabuk
1: niya. Isutili ya? Yes.
3: Anam-anam lang niya inom.
1: Nom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa BGMAX Plus.
3: Oh, muanak lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko BGMAX.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O, di ba ka sa itong kaibigan center?
4: May buntag din mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor, si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay ka ding ilan.
4: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man, yes, on sa'yong atong paabot sa itong mga tigpaminawan.
5: Pasalamat sa atong labang makagawang Pastor nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
4: Kinoosay mong asawa?
5: Itong last February, Pastor, isakitag tiya ng akong asawa din among gi-admit sa Ibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading, so nagpaabot na sa resulta dugay kayo. So sige lang yung pagsakit ang iyang tiyan din niyang yung sa doktor kay kung ano man ang COVID ato nga time, so niyang yung mga muli lang ni palit ko isa kagrapa nga BGMAX. So maurak to akong ipamintin sa iha buntag uto hapon, ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit ikapan yun ako nga warigduhan na iduha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
0: Radio Kaibigan, Songs of Yesenias.
6: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, o say atong mga testify igan.
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unta'y itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-train talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kay wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma. Sa buntag, at pinaw-pinaw ko siya ang yutian ko, sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: kini ha, na tingala siya, kaya wala naman sakit, gusto-gusto na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gina ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay kayo.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayong ma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
7: Mag-testimony ko sa BGMAX, Pastor Dan. Kaya ang akong anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga, wala siya BGMAX. Dito ko nila sa imong, i-text ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito kuan bali 400. Pag-abot na ko sa balay ipatumar dayon na ko akong anak og kay gusto man jud siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa giabrihan na ko akong ihaplas sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na jud ni balik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat jud kog maayo sa kanang BGMAX.
2: Dalay gud ang Dios. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
2: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
1: Nag-crack ang bukog?
2: Oo, akong ripa, lugo sa magkukalakaw, pagtimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma-kuan, Pastor, nag-abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, nagpalit na ako, digimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo.
2: Talagay, sino ako, Pastor, unong, pitura ko po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang uno mo akong dito mar. Alis, ginoon yung taro na ugian man.
1: Nikupos ang hubag?
2: Hubag kayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron.
2: O, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
2: Na, ibupog, nag-crack na kayo.
1: So, yeah. Di
2: na kayo. Alis, pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Tagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang sitlet is 18.
1: Oo.
6: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga pitlet.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
6: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So, ipainunin ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang pitlet?
6: Oo, Pastor.
1: Yeah. Okay, salamat
6: Pastor,
1: sa Diyos.
6: Ako na po ang igamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit. Kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun ka ng pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusakong uma.
1: Oo.
6: Pagtigin sa kay kaya bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Bigimak, yung palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o mo pagka human ako, Pastor, mga gakadla, wala na ko'y gibati, Pastor, sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
0: Number one means you're always on top.
7: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oh, sir, good morning.
3: Good morning. Yes.
2: Si Jan Marites Santo Ciro de Si. Pastor, sa Lagandang, sa Damulog.
3: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong igsoong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa Ogidimak, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay ba si COVID-19. Pero lingot sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumao ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang Digimax. Kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Naulian na.
3: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Aliyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: May buntag nimo diha, kaibigan.
7: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo. Mabuhay ka ding ilan.
3: Igan Alagad Alisoso diha sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsa ang atong paabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang Bigimax gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinunsa imong asawa?
7: Itong last February, Pastor, gisakitag tiyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din wala klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Advisan po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya makuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private ganyang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So sige lang niya pagsakit ang iyang tiyan. Then nihangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID ato nga time. So nihangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga Bigimax. So maura ko to akong ipamintin sa iha. Buntag ko to hapon. Ipatumal na ko siya o dagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
1: The best songs on the radio.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 9 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Dubuk Pirsa sa kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, Pastor Dan L. Dangelio, our chairman and founder, president, o sa atong vice presidente sa kaibigan, Pastor Nick Ubante, o sa tanatong mga soaking tigpaminaw, mga kaigan members, nga mikailap sa Tibuk Mindanao, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato. Mga viewers, good morning sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalaygon ug angayon yun nato, pasalamatan ang Ginoo karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilin tanga live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Zurala, Province of South Cotabato. Ang inyong kauban karong adlaw, ang inyong kaigan at pastor ng bayan ng SOC Sergeant o kung South Central Mindanao Region, Pastor Richard Buboy Laud Tangalio. Barigan adlaw rong Lunes, petsa 11 na sa buwan sa Mayo 2026. Halaigan bakod sa wala pa nakabakod. Og atong paandaron at sa tagsa nato kamatra radio set sa atong frequency nga 104.9 og sa tagsa ka mga frequency sa atong mga kaigsunan, mga sister station nato kung asa nag-hookup karong buntag. Og manugog punta sa atong live streaming, i-type lang ninyo ang Reclaim ng Galio or ang app sa kaibigan. Kaya karong adlaw nag-hook up ta sa mga pipila ka mga radio station sa Tibuk Mindanao o sa pipila ka radio station diya sa Visayas. O nag-hook up ta sa atong mother station sa Radio Kaibigan, Balinsa City, 98.5. O sa DXDD Radio Kaibigan, Nagindingan. O DXDD Radio Kaibigan, Subong Kogon. Apil na diya sa Banasilan. Alaygan! Happy birthday day, no, sa mga pipila nato kung makingsunan nga karong adlaw. Moy ilang pagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, pizza 11 sa bulan sa Mayo. Labi na yun ang usan ako kayang people nga nakaroon sa radio station. Si John Daniel Arsenal sa ika-15, 15 years old. So happy birthday. Apil na si Patricia Kasumpang, nag-greet niya happy birthday. By the way, igan, kamusta day mo? Mga igsuon ako sa Ginoo. Happy wedding anniversary po sa mga pipila ka mga kaigsuonan na to nga karong adlawa. Mo'y ilang pagsaulog sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. By the way, kamusta mga inahan, mga women, belated Happy Mother's Day. By the way, hook up na takaroon sa Big Light Radio di Askibawi kang Pastor Elisir Birador Tinaco. Di mo palit o BG Max, Aroma o Atong Bayusa.

Bagong Umaga, composed and interpreted by the late Pastor Orlando Noibo. Ang story sa kanyang buhay parang papel. Well, kauban na to karon si Leticia Ducala Pimentel o Encarnacion o si Rosalina Mariano Pante o si Tito Riosora. Salamat kayo. O kauban po na to karon si Jocelyn Pingo o si William, no, Harina. Good morning, Pastor Boy. God is good all the time. May buntag po. O kauban po na to. Good morning po, Pastor Boy. God bless you and your family. Praise God. Kani kada buntag yung naminaw ni taga Mailag, Balinsa City. Salamat kayo, Igan Rosalina Mariano Pante. O kauban po na to si Sinya del Castillo Dumalugdug o Bibot Dumalugdug diya sa Gayaban. I don't know, og surala ba na o banga? Pero just a matter of 2 kilometers, surala na dayon. Big noise sinamba ng Palkan Pulumulok, South Cotabato. Good morning. Og salamat po kauban na to karon si Beat Bahulo og si Susan Itzahore og ang taga-Bula. Dugay-dugay na ginato ning ating paminawan. Ah, si Noisy Kado og si Grace, salamat kayo, may buntag ninyo. Og kauban po na to karon si TCPD. Og may buntag, may agaman dira sa Maligayaren Church sa tanan ng mga Ladyang Hibong compound nga nag-star. Nga nagapamati sa aton karon labi ng ilang pastor, si Pastor Romel Arellano is watching. Salamat, Pastor. Og salamat po kang Teresita Reyes og Tuti Lawas dia sa Kabakan. Beautiful morning, Pastor. The Lord God bless you and your family. Regards kay Manang Mideng. Salamat, ah, Ate Teresita Reyes. Monay kanunay kauban sa kumama daw sa una dito sa Cayandero City sa buhi pa kong amahan nga nagdula og scrabble. Og salamat po kang Vicky Buboy. Og salamat po kang Maria Cristina Ayuban. Thank God for another day. Good morning, Pastor Rick. Salamat kayo. Igantina sa imong assistance, no, sa akong anak nga nadia karon sa inyo, ha. Salamat sa iyong pagtagbo. Oh, gahapon kay medyo gabi ina ni abot, no, sa kang charity heart, my youngest daughter. Salamat kay sa Ayuban family, Bautista family, hinautunta nga si Mama Monitro na minaw ang ginugyod maghatag kanimo og piskay nga lang was kanunay and protection, no, sa matag adlaw nga tanan, of course wisdom. Salamat sa mga pag-ampo sa tibok nimong pamilya og sa atong pinagpalang musika. Salamat kayo nga akong pag-ampo ang ginugyod mag-buog lang panalangin sa Ayuban family. Good morning po kang Anthony, iyang husband og sa duwa ka anak diha, si Don og si si Anton og si Jason nga nasa kidapawan og ang apo nga usa ka apo nga si Elis nga very talented kay nga anak nga. Salamat kayo. Good morning sa inyong tanan. Og may buntag pod, may aga kay Ruda Lagunero Elio og kang Isidro Kabasag, Virginia Kabasag daana sa Talibon, Bohol. Oh, good morning po kang ang 93 Pedro, no, nag-ukap na kauban nato karon si Rarisitor. Si Ramel, no, may buntag ni mo TCPD, salamat kayo. May buntag Consolacion Boy Sir, kauban nato karon. O kauban po nato ang taga San Fernando Bukidnon, si Gunel Talaman Tamunan nga daghang kaayong mga relatives diri sa Barangay Kulunggulo. Elisa Talisa Aeroplo, may buntag diya sa General Santos City. Natunta nga po, magkita ta. Good morning, Pastor Boy. Salamat sino kailain na mong adlaw nga gihatag ka natong tanan. Watching live, Talibon, Bohol. DB Kabasag, Amping, mahal mong Pastor Boy. Salamat kayo sa mga sukin at tutig paminaw. Dana sa probinsya sa Bohol, particular dana sa Talibon, Bohol. Maadyong buntag ninyo. Labi na yung kang Rogelio Ibardo diya sa isla sa... O sa to isla? Nalimot na ko.
just isla sa Kalituban may muntag nakabot mi diha sa akong wife, no? With Pastor Dan and late Pastor Orlando Noibo. Igan li sa Sabas ng Ilig Hingog City may buntag. Og salamat po kang GP Dagoo Otanyes diya sa Kalibuhan Palimbang Sultan Kudarat. Maying aga da sa inyo. Og salamat po sa taga Malungon, Sarangani Province. Beautiful morning, Pastor Richard. Salamat sino sa iyang gugma nga walay paglubad. Og andam na po sa pagtiknot sa imong ishare karon sa akong mga anak. Igsuon, igagaw, pag umangkon iyan. Mga friends, salamat. From Rosalinda Pangilan. Well, salamat ko kang Bibian Escobedal Menindis diya sa Esperanza Agusan del Sur. Diya ka muagi sa pinakadako nga round ball diya sa Bayugan Uno City. No? Patuo, ugikan ka sa Butuan City. Salamat kay Igan. Bibian Escobedal Menindis. By the way, ang pulong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di gyud mabuhi pinaagi sinapay lamang apan mabuhi pinaagi sa mga pulong sa Diyos nga mugula siyang kogalingong baba og matud pud niya sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto us. Ato sang pasalamatan ang Ginoo og ato siyang daigon, pasidunggan, og ato siyang hangyoon nga siya na po'y magatabang ka na ito karong buntag. Pinagi sa mga pag-ampo. Our most and gracious and loving God, this morning we come to your throne of grace, full of joy, tungod sa daghang butang nga among nasinatian di kanimo. Karong buntag, among giilang imong balaang presensya nga kauban namo karon. Di ka namo makita, pero kanunay namong mabati sa mong kasing-kasing nga ikaw nagalihok, pinaagi sa gahom sa Holy Spirit nga niya sa mong kasing-kasing.

busa this morning. Oh, katutong nga kanunay na mo masinatian sa among kinabuhi. Salamat God tungod kay nasayod mi nga kung wala ka, wagi mi mahimo ug among girecognize kung unsa mi karon, not because of our own effort, not because of our own strength, but because of the grace of God. Busa this morning, salamat sa tanang butang nga imong gibuhat kanamo. Labi na gyud sa pagtagbo sa among kinahanglanon, materially, physically, labaw sa tanan sa imong pag-ayo kanamo. Salamat Lord. Og salamat nga imo pag yung gidugangan among kinabuhi. Aron nga makapadayon mi sa pagpamuhat sa buraton sa Dios og mutubo mi sa among pag-ila kanimo. Tungod kay matagbuntag, madungog namo ang imong balaang pulong nga kanunay namo ginasulti matagbuntag pinagi ning pinagpalang musika. Salamat Lord sa imong pagtagbo sa kinanglanon ni ining programa nga makapadayon mi, makabayad mi sa electric bill. Salamat sa mga kasing-kasing nga naminaw nga andam og nagtabang na ikaw magapanalangin kanila. Lord, this morning we ask you to minister to us nga ikaw maghatag ka na mo langit nun niya kaalam nga masabta na mo ang pulong sa Dios nga among pagatunan karon aron nga mutubo mi og wa mi kahadlok magpagamit ka nimo because nag-improve ang among spiritual life labi na gyud sa kahibalo bahin sa pulong sa Ginoo og nasayod mi nga ang tanang mga anak sa Dios imong gitaghiyas nga among paggagamiton aron lamang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios because your word it says samtang duna pay panahon samtang adlaw pa we must do the work nga gipabuhat sa Dios sa matag usa kanamo. Salamat tabuni mi si mong hamiling dugo nagaampo mi o Dios in the name of Jesus nga ikaw mag-ayos ng balatian sa pangalan ni Jesus og ikaw magaprotektar sa tanan nimo gawas ilang panimalay o ikaw magagiya kanamo sa tambutan nga dapat na paghimuon karong buntaga. Salamat Lord, dalaygon ka sa katapusan kini tanang giampo gisalig pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga among ginugma luluwas. Amen og amen. Well, may buntag kang Leonora Ortiga, Janet Balera, Consolation Boy Sir. Good morning, Pastor. God is good. Have a blessed day to God be the glory from Roda Lagunerio Elio. That's Kulunggulo. Nelly Torregusa, may buntag. O may buntag po kang Nancy Luaynon Sansanan. Morning, Pastor Boy, watching from Kamantia, Lirungan, Talakag. Morning sa tanang mga igan nga akong silingan og sa among kolektor si Michelle Terso. Dondon de los Santos, good morning Pastor, nakauk up ka diri sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Oy, may buntag. Sa tanang mga suki sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City, may buntag labi na kang Dondon de los Santos. Piting daghan de los Santos nga sa mua. Josephine Dilia de Escapalong, good morning. Salamat kayo. O salamat po kang Virginia Kamasag. O kang Gina Coral. Kim Ramos, may buntag. O kang Melanie Cantor Cabrillo sa Barangay Little Baguio, may aga sa imo, Melanie. O good morning po sa kang Merna, kag kay Lush. Matiyo, maing aga sa inyo. JJ Cantor, good morning. Kay Bibit Katikisa, da maing aga. Kay Tatay Waning. Maing aga na si mo, Tatay Waning. Ha? Good morning po kang Joy Auntie Damisola. Of course, sa talang niya taga to, Rice Teresis. Maing aga sa inyo. Lilita Dumanilio Baraba. Diya sa Indangan, Barangay Indangan, makilala Kutabato. Morning, Pastor Boy. Kunik na ko diri. Okay, salamat Lita Dumanilio Baraba. Salamat kang Joy Antinamisola, Janet Balira ng Elegant City. Good morning, Pastor Boy. Likewise, Marjon Hiralia Orbita. Morning, Pastor Boy, watching Kaligutan Laak, Dabao de Oro. Marjon Maril Orbita, pamilya. Salamat, may buntan yung tanan.
Og salamat po daana sa Talibon Bohol, si Jima Torrijas. Good morning, Pastor Boy. Likewise, kamusta mo daana? Maadyo kay kanunay yun mo, naminaw na ako. I don't know, og ang Radyo Bandira, Talibon, nagtingog na ba karon? Marisa Centillas Torrigusa, may buntag diya sa Balinsa City. Belma Rania Mansan, salamat. Good morning po kang Pastor Peter. Panaligan saluta kay Pastora Bit. Saluta ang former barangay Kagawad sa barangay Talisay, no. Beverly Manggubat Balaba. Good morning, Pastor Boy, watching live from Cagayan de Oro City. Og salamat po taga Jar Santo City, Ilimari, Talisay, Roplo. Og ang taga Laak. Tabaw de Oro. Panibasan di ay Adelino Maalam Quezon the Second. Romel Tabanag ng Santa Josipa, Agusan del Sur. Susan Itzahore. Maing buntag, Pastor Boy, takos yang pasalamatan sa atong kinabu. Amen. Beautiful morning, Pastor Boy. Thank God for another day. God is good all the time. Salamat kayo, Igan, Rosalina Mariano Pante. O kauban na po nato karon, no? Taga Tagum City. Imin. Good morning, Pastor Boy. Today is my birthday to all kaibigan diya South Cotabato. Surala, bango na mga Igan, watching out to all, no? Happy birthday kay Kang Francisco Yanong. So happy birthday ni mo. Kauban ni mo kung yung people rin, apaw nahigda sa kutubangan, no? Kwarto lang. Si Daniel Arsenal. Pastor Boy, good morning. Talibon Bohol, not connected. Paamping, mahal na mong Pastor Boy. Dibi kabasag. Sige, share lang atong Facebook account. Glory to God for another wonderful morning. Good morning, Pastor Boy. God bless us all. Og salamat po kang Jonalyn Layawon. Good morning, Pastor Boy. Amping kanunay. Dila sir na ti Anthony. Good morning, Pastor Boy. By the way, Igan, hook up na itano sa Mother Station na to sa tibuk Bukidnon, probinsya, nagtingog ta niya, ubay-ubay yung mga radio station diya sa Kabanglasan, San Fernando, Quezon. By the way, good morning kang Pastor Joseph Ayong. Pastor Joseph Ayong, maing buntag diya sa imong radio station diya sa inyong church. Salamat kayo diya. Sa Big Day, Tidyo Kibawi, maing buntag. Oh, good morning po sa Tibuok, Misamis Oriental. Diya sa Osami City, Kaingon sa Butuan City, Cagayan de Oro City, Claveria, og tibuok po nga probinsya sa Camiguin, Makadungog. Butuan City, may buntag part sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, og ang Surigao del Sur, Surigao del Norte. Og salamat po sa tibuok, Davao de Oro, Campostela Bade, Makadungog, og ang Davao Oriental, Makadungog, Tibuok. Og salamat po sa Davao City, Kalinan, Turel, diya sa Davao del Sur, gikan sa Santa Cruz, Digo City, og Bansalan, paingon nga to sa Padada, Kiblawan, Sulup, og diya sa Matanaw, Magsaysay, Mambuntag diya. Og ayun to, og moabot batangad to sa Davao Occidental, no? Paingon nga to sa Malita, og sa Jose Abad Santos. Og may buntag po sa tibuok North Cotabato, kung asa nagtingog karon ang Power Radio sa Makilala og Radyo Bandira diha sa Kidapawan City. Takurong City, good morning. Tibuok Takurong City, ang Sultan Kudrat, no, sa Radyo Bandira Takurong, may buntag. Mayong aga sa inyo. Og ang Tibuok Sarangani Province, nagtingog ang Radyo Bandira diha sa General Santo City, og ang Radyo Masa sa Maasim. Of course, South Cotabato, good morning. Og ang Lanao del Norte, makadungog po na tungod sa Freedom Radio sa Iligan City. Og kamusta na si Francis Dinopol Yemet diya sa Barangay Gipus FM Radio diya sa Buanga del Sur, may buntag diya tibuok, og ang part sa Sambuanga del Norte, ang Dapitan, og ang Dipulog, no?
Of course, tibuok probinsya sa Bohol, madyong buntag o maing aga man da sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Ang bilog nga Central Visayas, Makabati. Salamat. Consolacion Boy Sir, good morning Pastor Boy. Have a blessed beautiful morning watching live in Madrid, Surigao del Sur. Josephine Marida Diagbel, may buntag pod. Good morning Pastor Boy. Salamat Melanie Cantor Cabrillos. Ruben Carmelotti sa Don Carlos. May buntag diya sa Don Carlos. Ah, Don Carlos ba? Oh, si Ruben Carmelotti. Ang coordinator nato sa kaibigan diha. So may buntag ni Momo ni donate testimony sa bayusan nato. Ngayang gi-apply sa atong sa iyang tubo, no? So pero do na mi do na koy produkto nga vaccine nga og dunay sakit ang tubo, iyan ang ayuhon. So hoping ang pingo do na may problema nga sa tubo nga murag nasunog. So atong itreat na ito na i-vaccine, doon natay produkto ana, gitawag crop vaccine, no? So Igan Ruben Carmelotis, basig doon ay mga kiksunan na ito para matabangan na ito atong i-vaccine ang tanom para maayo o ma-prevent po ang balat yan. 3-in-1 na siya na ay abuno, no? Well, good morning po kang Libby Dahang, Marisa Centillas Terigusa, diya sa Buyog, Valencia City, Edna Adi Magdua, good morning, diya sa Lantang, Valencia, Bohol, I don't know, nakauli ka na ba? Uy, sa probinsya sa Bohol, happy pista ninyo kay Tibuk, adlaw sa prampit sa uno, pangadto sa katapusan, doon na yung mga pista sa Texatag sa Kalungsod o Barangay. Anita Sumader Damas, maing buntag Pastor Boy. Og salamat kang Elinita Wanso, salamat Jonalyn Layawon, Jocelyn Bacaro, Elinita Wanso, Jen Calibayan, Maria Dem Cristomo Ligutan, Marilyn Hapitana. Morning Pastor Boy, ginagreet ko ang mga parinti ko dira subong nag-attend sa reunion sa mga hunaw kag puras sa Talisay, enjoy lang kamo sa aton family reunion, ha? And God bless us all. Salamat, salamat sa inyong pag-atin, no? Dira sa ibabaw lang sa balay ni Nining Sibuah, mayong agada sa Gauran, no? Hunaw kagpuras nga reunion. Hindi ko kabalo, hindi ko balaan kung daang binyo sa utod ni Marilyn Hapitana. Ingat ka da sa Saudi Arabia, sa Abu Dhabi. Rini Salpid, naminaw ka ron sa Manolo Portage, Bukidnon. Salamat. Oy, good morning Pastor Boy. Andam nami maminaw sa balang pulong sa inyo o mga musta lang ko sa tanan Igan diha sa Ulayan o sa akong maanak nga na diha sa Ulayan from Igan Idna Magdua Lantang Valencia Bohol. Namista yun. Wag yun mo uli. Uli na lang kaguman ang pista. Dadi kong torta ha. Di gani ubidyam. O kalamay. Kalamay. Kaya di man ang onsa. Dito lang ihatag ang Pastor Dan. Kaya kung antuan. Oy, salamat yang ging sa si Balusa, maing buntag Pastor Boy, dalay gud ang Dios sa iyang gihatag nga dugang adlaw sa atong kinabuhi nga makadungog na punta sa iyang mensahe watching from Kaligutan Laak. Oy, Juna Kapinyanis, dira sa Kulambasinong, good morning. Tanan nga miyembro sa Kulambasinong Alliance Church, mayong aga. Malaybalay City, good morning kang Nor Rams Orlin Salis. To all listeners and viewers sa Pinagpalang Musika Program, beautiful Monday morning to all, especially kay Pastor Boy and his family. God bless everyone. Salamat, Joy Antida Misola. Gingging Zebalusa, salamat. Gina Kural. Oy, good morning kang Anasita. La Serna. O, salamat po kang Jonalyn Layawon.
Good morning, Pastor Boy. Salamat, Ginoo. Kay iya na pod kita gipamata og salamat pod kay Lord kay nag-ulan na gyud gahapon diri sa amoa. Nabisbisan na gyud ang among atong mga tanom og amping Pastor Boy. Gamit mo ba yusa ha? Igan Jonalyn og Nards layawon. Ah, mga udinay pamilya, may buntag.

Maayong buntag, Pastor Boy. Akong ipabalo nga adunay orientation sa kaibigan dito sa Kasingkot, Don Carlos, sa Upper District Church. Upper District Church, dikit sa balay ni Igan Pidyo Bugtay. Karong Domingo, Pitsadi City, sa may alauna sa hapon, akong giauhag ang tanang katawhan sa Kasigko o tanang katawhan sa Pualas. Kung kinsay mo appeal sa orientation, dagang salamat ang nagapaybalo. Orientation team, Pastor Nilo Rodrigo, Igan Predi sa Bayton, Igan Delia Rodrigo, Igan Maribel Cani, Igan Estela Rodrigo, o Igan Merly Bugtay. So, muna ipaybalo, no? Diya sa Kasingkot, Don Carlos, sa Upper District Church. Doon ay orientation diha. Karong Pizza de City, Adlang Domingo. Well, ang atong oras, alas 4:30 na. Panahon na nga magpamalandong ta sa balang pulong sa Diyos. O nasayod ko nga dunay mensahe ang Ginoo, dunay hagit alang sa dugay-dugay na nga nahimong anak sa Diyos nga suki na tong tigpaminaw. Ato nang kwaon atong Biblia, bullpen ug notebook. O ang atong bullpen, kabalo ko nga naandam na ninyo. Ang uban, tulo na ka notebook. Ang uban, usapa. Well, atong ablihan atong Biblia sa libro sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, ug atong basahon ang ikaduha, ikatulong versikulo gikan yun sa tumoy sa katapusan nga versikulo sa chapter 10 sa 2 Corinthians, nga nag-ingon, ug human diha sa inyo, madala usab dayo namo ang maayong balita ngadto sa uban nga mga lugar, unahan sa inyo, kay dili namo gusto nga ang kunon ang hinaguan sa uban og unya ipasigarbo. Baliko na ko pagbasa. Og human diha sa inyo, madala usab dayon namo ang maayong balita ngadto sa uban nga mga lugar, unahan sa inyo, kay dili namo gusto nga ang kunon ang hinaguan sa uban og unya ipa sigarbo. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong atong gibasa. Mga suki nga tigpaminaw, mga hinigugma nako nga mga kaigan, igsoon sa Ginoo. Ato gayong saligan ang Holy Spirit nga mooy motudlo nato karong buntag. Nga masabta nato ni kaning pulong sa Ginoo nga atong gibasa. By the way, mga kaigan, ang topic ko, balit idea nga itong makuha diri nga nag-iingon, madala usab dayon namo ang maayong balita ngadto sa uban. Sa uban, ha? Nga mga lugar. So, nagpasabot, nga itong topic ko karon, the regions behind. The region behind. Diyan, mga kuturan. Nahigala igsoon, kaning usa ka bersikulo atong makita, igsoon nga, ang nagsulat o ang nagsulti ni ini, walay laing kundili si Apostol Pablo. O ako nakita, nga sa Apostol Pablo, gusto niya ipaambit, i-share, ang iyang heart desire, ang iyang heart desire sa ubang mga lugar. Muna nga sa Apostol Pablo di ay ang iyang gihatag he gave this Corinthian saint a look inside his heart. Iyang gi
sultihan ang mga Kristuhanon sa Korinto nga mga santos nga mabuhi, nga ilang makit-an kun unsa ang naa sa sulod sa kasing-kasing ni Pablo. Unang nakainumdum ko kaniadto nga si Jill og si Jane Anderson sa dihang dako ng ilang mga anak og naplastar na, dunay siya ay dako nga property sa United States of America. Iyang gi baligya og nag-abang sila sa gamayng balay kay duha naman sila. Og ang kwarta nga halin silang property, ilang gi invest isip mga missionary. Ang ilang trabaho, ilang gi translate ang pelikula nga Pilgrim's Progress sa naglalaing mga nasod og diabot sa Pilipinas, og usa ko nga napili nga mao'y nag-translate sa ubang mga karakter sa maong pelikula. Unya pa ko man, nibalik sila, nagsugod mig translate sa script sa Hiligaynon nga pinulungan. O pagkauman, ibalik sila diri. O among girecord, girecord. O muna nga, doon nami tingog anang Pilgrim Progress, basta Hiligay nun lang. O ang tibok istorya sa cartoons nga Jonah, ako rayo na tingog, ako rayo isa ana, nagtingog mga higalay so on. O ang purpose ana, aron nga matanaw sa mga bata o mga dagko, o masabta nila. So imagine ka, from United States of America ni adto lang Pilipinas ug dili lang Pilipinas ang tibuok kalibutan, kay pagkuman sa Pilipinas moadto na pud og laing nasod ug dito na pud sila ug ang halin sa ilang property mo ilang igasto kay di man niya madala na ngadto sa langit, ha? So murag mo pud di ang kasing-kasing ni Pablo nga gusto may bawaan sa mga taga Korinto kun unsa ang sulod siya kasing-kasing nga iyang gusto may tabo. Ug tungod ni ana, gusto pod ni Apostol Pablo nga ang mga santos nga mabuhi nga mga Corinthians ilang masayran kung unsa ang nagmotibar kaniya nga magapadayon, no? Magapadayon, no? Sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Muna nga maingon nato nga the greatest missionary wants to extend his border. Muna kung si Pablo mo na gitawag nga the greatest missionary kay gusto gyud niya nga i-extend niya ang iyang ministry dili lang sa ilang lugar kundi sa uban pod nga probinsya, muna nga to the regions beyond, mga higalay son. Muna nga gusto niya nga buakon ang bag-ong mga ground, ha? For Jesus, na for example, kanang lugar, naman may South Cotabato o ang Sultan Kuradat, Sultan Kuradat, another province man na. So, ang buti pasabot ni Pablo nga gusto ko siya maantuan ang lugar, kay gusto niya nga buakon kanang ground sa Sultan Kuradat nga ang mga tao makadungog sa pulong sa Diyos. He longed to preach the gospel in the regions behind. Imagine ka, gusto yun niya, nangandoy yun siya nga iyang masangyaw ang kamatayon o pagabanaw ni Kristo, ha? Sa ubang mga lugar. Sa ubang mga lugar. Muna nga ito i-consider ang tulo ka pangutana about Paul's great desire. Muna atong susihon karon mga higalay soon. Now let us consider the three questions about Paul's great desire. Una-una nga pangutana, why did Paul want to go to the regions beyond?
Ngano man sa Apostol Pablo, gusto gyud siya nga moadto sa ubang mga lugar. Unay pangutana, mahigala. The reason is that he was convinced of the lost condition of all people. Ang una yung rason, tungod niya na-convince yun siya sa kondisyon sa mga tao nga wa pay Kristo sa ilang kinabuhi. Noon sa mandiay ang kondisyon sa mga tao nga nangawala, mga tao nga wa pay Kristo sa ilang kinabuhi. Kung atong susihon ang Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ngadto sa 23. Mauni ang kahimtangan sa mga tao nga wa pay Kristo sa ilang kinabuhi. Muna'y nakakumbinsin niya. Nganong gusto siya moadto sa mga lugar? Because of he was convinced of the condition of the lost people. Now, kung atong tanawon ang versikulo 3, chapter 3, verse 10 to 23, why lang gisgutan dre? Kung ato ning basaw ni Gala Igsoon, nagisgut ni sa kahimtangan, no? Kahimtangan sa mga tao, no? Kay matud pa, sugod sa 9, paingon dire sa versikulo 20, oh, nagpasabot diha Gala, no? Nga ang tanang mga tao makasasala. Munay tinuod nga kondisyon sa mga tao, na mga lost people. Ang tanang mga tao makasasala. Kamu nalay basa ana, ma. O kung atong tanawon gikan sa 21, paingon pod sa 23. Diri ko gi-mention no nga kinanglan ang mga tao mahimo silang righteous. Maluwas ba? Maluwas. Subot ipasabot, Paul placed no limits of his responsibility for outreach ministry. Wala lamang gilimitahan ni Apostol Pablo ang iyang ministeryo, ayang responsibility for outreach nga iyag yung maabot. Muna ako nalipay nga binagi ni atong programa nga pinagpalang musika. Kay ako manggod sa una, pastor lang. Ang among trabaho, musuroy mi, mulakaw yun mi. Sa isa ka bulan, kinanglan nga, makaministeryo mi og 26 days. Unya, muadtugin mi sa mga barangay, mga villages, aron sa pagsangyos pulong sa Ginoo. Beting lisura, oy. Usay doon ay mga hubungan, lukon ka, kasabaan ka. Simple, isog sila ka ilang lugar. Muna ito na sinatian, mahigala. Og tungod ni ana, gibati yun ni Pablo nga iyang responsibilidad nga iyang maabot, no, ang mga lusol everywhere sumala pa sa Roma 1:14-16. Iyang gibati nga una-una, wala niya gilimatihan iyang responsibilidad sa paghimo sa outreach ministry. O gibati yun niya po Pablo nga kinanglan yun iyag yung maabot kanyang mga tao nga wapay Kristo silang kinabuhi. Sumala sa Roma 1:14-16. Na itong tanawang dili higala yung soon. Matod pa din sa 14 sa chapter 1 ni araw. Kay katungdanan ako kay may katungdan ako sa pagsangyaw sa tanang mga tao, sa mga edukado o sa mga dili, sa mga adunay kaalam o sa mga walay alamag, busa dako gayod ang akong tinguha nga makawali usab sa maayong balita diha kaninyo sa Roma. So inyo na dunggan, mga kaigan. Nganong sa Apostol Pablo, gusto man yun mo adto sa ubang lugar, tungod nga, una-una na kumbinsi siya sa sitwasyon sa mga tao nga wapay ginus lang kinabuhi. Ug
dito yan ay matikdang na siren nga wala niya gilimitahan iyang responsibilidad sa pagbuhat sa ministeryo. O iyang gibati nga ako yun ang responsibilidad nga kinahanglan ka ng mga tao nga akong nakitan, akong nabati, na akong nadunggan o na siren lang kinahanglan nga madtuan ako sila, masangyawan ako sa pulong sa Diyos tuwag kay mao ka na ang akong responsibilidad. Mauna nga si Modi, Dr. Modi, ang iyang goal sa kinabuhi, kinahanglan matag-adlaw, doon na yun siya'y masultihan sa pulong sa Diyos, at least usa ka tawo. Pitinindutan, no? Nga muna'y atong goal sa atong kinabuhi, nga everyday, doon na tayo masangyawan sa pulong sa Diyos, bisag usa na lang ka tawo nga makadawat yung Kristo Jesus. Munay motive, munay goal ni Dr. Modi that every day dunagoy kalag nga iyang masultian sa pulong sa Dios. Muna nga magpasalamat sa Ginoo nga kining programa pinagpala mo si ka dili lang usa ang makadugog niini. Dili lang usa, pirting daghana mga higala magsuot. Why did Paul want to go to the regions behind? Because he was convinced of the lost condition of all people. And secondly, because Apostle Paul considered caring questions. Tungod niya, yaging consider kang kining pangutana sa pag-atipan. Sumala pa sa Roma 10, Kapitulo 13 ngadto sa 15. Mga higala, atong basahon diri. Muna'y gitawag nga caring question ni Apostol Pablo matod pa diri. Paminaw, mga higala. Versikulo 13 ngadto sa 15. Muna'y ingon siya. 13. Kay nag-ingon ang kasulatan, si bisan kinsa nga mudangob sa Ginoo maluwas. The Bible says, ang bisan kinsa kuno nga mudangob sa Ginoo maluwas. Apan unsaon nila pagdangop kaniya kun wala sila mutuo kinsa. So usa ni kakiring questions, no? Muna i-consider ni Pastor Pablo nga nung gusto gyud siya maadto sa to the regions beyond. Not only was convinced the condition sa mga tawo nga wala, kundi dili yang i-consider kining caring question, no? Ingon siya, unsaon daw padangop sa kaniya kun wala sila mutuo. Unsaon man nila pagtuo kaniya kung wala sila makadungog, mahitungod kaniya. O unsaon man nila makadungog kayo kung walay musugilon kanila. O unsaon man paglakaw o pagsugilon sa mga tigbalita kung wala sila ipadala. Sumala sa kasulatan, pagkatahom, gayod kung muabot ang mga nagasangyaw sa maayong balita. Notice, ha? So ang kasulatan, nagaingon, sumala sa kasulatan, pagkatahom gayod kun muabot ang mga nagasangyaw sa maayong balita. Can you imagine that? Tahom kayo, nindot kayo umabot ang maayong balita sa kasing-kasing sa tao gawa pa'y Kristo. Sama na ko, kay kung wa pa muabot ang pulong sa Diyos, ang magsasangyaw nga nagwalis pulong sa Diyos, nga wala na ako madungog, wa kumutok ang Kristo. Ha? Magpabilin ko makasala. Mauning usa ka rason nga nung why did Paul want to go to the regions behind? Because Apostle Paul consider Paul caring question. Muna nga ingon nga, how shall they call on him in whom they have not believed? Kung saan daw ko niya pagdangop sa Ginoo kung wala sa mutuo. How shall they believe in him of whom they have not heard? Kung saan man ako no pagkadungog niya kung wala siya nakadungog? And how shall they hear without a preacher? Manghigalig, so on. So, latod pa ka-istorya. Ang tao makasala, magpabilin sa makasala, mamatay siya, ang iyang kalag muadtog impyerno, kay wa may tao muadto dito. Ay muadto dito. Una nga sa Apostol Pablo, ginwalahan yun sa iyang desire nga iyang maabot ang mga tao nga gitawag nga unreached, mahilaig son. Muna mong tanak po ninyo sa kadugayon na nato nga nahimong anak sa Diyos. What is
the driving desire in your life. Doon na batay desire nga atong maabot ang mga unreached people. Mga tao nga napas kangit-ngit. Muning mga pangutana, nga nung gusto sa Pablo, muadto sa ubang lugar. Una-una, sumala sa Roma 3:23, he was convinced of the lost condition of all people. Ang kondisyon o ang sitwasyon sa kinabuhi sa mga tao nga wala pa kay Kristo silang kinabuhi. Muni nakakonbinsi niya nga kinahanglan mo adto gyud ko. Ikaduha, gi-consider ni Pablo ang chapter 13 verse 13 to 15. Kini gitawag nga

0: desire in your life.
1: Ang akong pag-ampo pagsalig karong buntag nga way laing desire nga mo drive nato. Nga atog yung adtuan ang mga lugar, mga tawo nga wa pay Kristo silang kinabuhi.

kamusta man atong kinabuhi igalaig so on. Atong ibalwito na atong kinabuhi. Sama na ako akong ginasulti kanunay. Kanus-a? Kung nagtuo? Kinsa? Ang gigamit sa Dios nga nakadungog ko sa pulong sa Ginoo. Ug unsa ang akong gibuhat? After nagtuo ko kang Kristo Jesus. Ako di kanunay ginasulti tungod kay di nako ni malimtan kay mauni ang tuiga nga giluwas ko sa Dios. And that is the year of 1985, December 29. Asaman sa Camp Mariano. Ang Camp Mariano sa Kamakop, nara sa Barrio 8, Coral City, Marbel. Unsang event, Youth Jamboree. Kinsa speaker, Dalit Imbagiliso si Empleo. Didto ko nakadungog sa Ebanghelyo. Og didto ko nagsurrender sa akong kinabuhi. Didto ko naginulso sa akong mga sala. Og gidawat na ako si Kristo Jesus nga akong ginumalaluwas. Og dito po ko gibagos Ginoo. Og dito po gibati na ko ang Ginoo nagtawag na ko. June 1986, I went to Bible school for formal training. After 3 years, ipadala ko si Ginoo ngadto sa Bohol, diya sa Maribuhok. Crossing Antikira diya sa Lingkod. Wala yung gibuhat. Bible study sa Cortes. O diya sa Maribuhok, Principality of Maribuhok. And we praise and thank the Lord. For 1 year, doon ay 23 baptized believers. Nakapatindog mig simbahan, but very sad. Karon murag nawala na. I don't know. Ibalik ko 1 year Bible school. Nag-graduate ko. Og nagkuang ko pastoral ministry 1990 until 2002. Og misulod ko sa light ministry under sa umbrella sa International Bible Society with Pastor Dan. Og dito nagsugod ang evangelistic ministry. And God provide equipments

0: isaglaundan na ang support. Gibilin ang mga gamit. Apil ang sakyanan. Dagang mga lugar ato giadtuan. Ug dagang mga kalagan ang aluwas. One day, siya nang atin ko sa among Bible Conference. Dunay mi duol, Pastor, salamat kayo. Ako tong usa nga mi forward nga mi dawat sa Ginoo. Kay nung dong ka pastor gatong ni ulan. Nabisag ulan. Nagpadayon niya pong kagwali. Nangabasa ta. Pero karon pastor, pastor na ko. Huwag doon na po'y team sa Evangelistic Ministry. Nga po'y nagsuroy sa mga bukid aron sa pagwali sa pulong sa Diyos. Huwag salamat sa Ginoo sa abot sa pandemic. Wala na gitugot ang panagtigom. And God is God. Doon ay ministry nga gihatag ni Pastor Dan. Huwag nakaabot sa ko. And every morning, okay niya itong ministry ha. Pinagpalang musika. Bisag unsa kakapoy, kinahanglan yung kamubakon. Alas tres, madto sa radyo, aron lamang sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Tungod kaya na-convince lang kita sa kondisyon sa mga tao nga upay Kristo silang kinabuhi. Wala nato gilimitahan ang atong responsibility sa pagbuhat sa Bulaton sa Ginoo labi na gyud sa outreach ministry. Ug atong yung gibati nga atong responsibilidad nga atong maabot ang mga kalag nga wapay Kristo sa ilang kinabuhi. Muna nga si Moody nagsulti kinahanglan sa usa ka adlaw do dagyo kalag nga masultian sa pulong sa Dios. Nganuman, tungod kay atong i-consider ang caring questions. Unsaon Manila sa pagtuo sa Ginoo kung why? Kung dili sila makadungog. Unsaon nila pagkadungog kung why tao nga moadto kanila aron sa pagsangyaw sa Ginoo? Ikaw, usa ang gipadala sa Diyos. Hinautunta ang matag-usa ka na to. Do not I decide to go to the via, to go the regions beyond. Ikaw ang gipadala sa Diyos. Huwag ako nagtuo. Kung doon na design na mo drive nato sa itong kinabuhi ang makalag gawa pa'y Kristo nga dool sa tua atong madtuan o atong walihan sa pulong sa Diyos. Magkaigan ugma atong supayan ni ang usa ka pagtanaw na what did Paul want to tell those in the regions beyond? Unay atong isulti. Kay doon na may uban karon. Nga ilang isulti lahi na. Lahi na. Sukwahi na. Inatunta nga karong buntag nahagita pagpabilin ta ugma kay ato ni sumpayan ug di man mo pabilin ugma i-review lang ninyo kay atong pagisutan what did Paul want to tell those in the regions beyond ug ato pong pagisgutan where do the regions beyond begin. Sa kalayaw
1: Mag-ampo ta higala. Ang atong oras in punto ada 5 na sa buntag. Amahan nga langit nun, dalaygon na mo nga Diyos. Salamat. Kay among gisgutan, why did Paul want to go to the regions beyond? Tungod lagi nga, he was convinced sa kondisyon sa mga tao nga kay Kristo sa ilang kinabuhi. Tungod nagisgot ang Roma 3 versikulo 10 ngadto sa 23 nga ang tanang mga tao makasasala. Muna ang nabot sa punto sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Nawala niya gilimitahan ang iyang responsibilidad sa pagpamuhat sa bulaton sa Ginoo. Tungod ka iyang gibati siyang kasing-kasing nga iyang responsibilidad nga ilang masangyawan aron maluwas ang makalag sa mga tao. Tungod sa Apostol Pablo, aduna po'y goal siyang kinabuhi, at least usa ka kalag ang iyang masultihan sa pulong sa Diyos. Kalag nga wapay Kristo siyang kinabuhi. Because Apostle Paul, iyag yung i-consider siyang kinabuhi ang mga pangutana sa pag-atipan sa kalag sa tao. Unsaon man nila pagtawag sa Ginoo kung wala sila mutuo? O unsaon po nila sa pagtuo kung wala sila makadungog? Unsaon man nila makadungog kung way tao nga muwali kanila? Kung sao man nila pagwali kung wala sila gipadala. Ang among pag-ampo, Lord, inutunta ang tanang anak sa Diyos. Adunay desire nga among maabot ang makalag nga wapay Kristo silang kinabuhi. Hinatunta ang matang sa kanamo karon, having a desire to reach the lost one. Tungod kaya mo nakita na ilang kondisyon, kondisyon silang kinabuhi, kung dili ka na mausab, sigurado sa pag-abot sa Ginoo, maabot ang kamatayan kanila. Pagasukton sa Diyos ang ilang dugo kanamo. Busa this morning na utunta nga matag-usa kanamo nga naminaw karon nga dugay na nahimong anak sa Diyos. Inutunta nga dunay mga tao nga maingon ka na salamat kanimo, brother, nga gigamit yung ka sa Diyos nga ako nakadungog. Og naangkon na ko si Kristo Jesus nga ako Ginoong maluluwas. Tungod kaayong matag-usa ka na to. Buato ba mang yun sokmanan sa Ginoo? Og dito na to masayran. Tundo na batay mga kalag nga giluwas sa Diyos pinagi kanimo. Busa this morning, nag-ampo, minaut unta nga kaming tanan, muadto yun sa ubang mga lugar, aron sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. O tabangin mi ugma, Lord, tungod kay gusto namo masayran kung unsa yun ang among isulte sa mga tawo. Tungod doon ay mga tawo karon nga murag nawala ng ebanghelyo tungod kay ilang giwali nga dili daw mapasaylo ang tawo kung dili sila muanto sa tubig o butosmaw kung dili daw nila madawat ang gasa sa Espiritu Santo. Tinuod man na perfecting subua kaya uban dili naman latuuhan busa this morning inautunta ang matag-usap ka na mo nahagit sa Diyos aron dagang mga tao makadungog maluwas ug mahimo na mong kauban sa iglesia ang malipayong nangalagad sa Ginoo. Og tugod ni ana, mabot ang panahon. Ang Diyos maghatag ka na to. O mga ganti, mga koruna, nga giandam sa Diyos sa matag-usa ka na to. Inatunta ang atong kinabuhi sama ni Pablo. Ngigablihan sa Diyos ang mata o nakita ang kondisyon sa mga tao nga walay Kristo sa Ginoo. Nga walay Kristo silang kinabuhi. O ilang nasairan. Nga ilang responsibilidad. Iyang responsibilidad. Ngayang antuan ng mga tao aron makadugog sa pulong sa Diyos. Busa this morning nag-ampo ko in the name of Jesus. Kung kinsa man karon na minaw. Nga naa pa sa kangit-ngit. Nagangyo ko nimo dangop sa Ginoo kay nakadungog man ka sa pulong sa Dios. Tuoy siya. Ngayon mong ginong maluluwas. Dangop ka, hinulsuli mong sala kang mag-ingon Ginoo pasaylo ako. Sa ako mga sala. Si Kristo nag-ingon. I am willing to forgive you and cleanse you. Dawata sa imong ginuma luluwas. O magpadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Lord, this morning, salamat kayo sa mensahe. Wala na mo ni matiwas. O matiwaso na mo ni. Tabangi mi Lord. Nga mo pag masabtan ang mga pulong sa Ginoo ug mga mo i-consider. Ug salamat nga mong nasairan ang mga rason nga no muadto gyud mi sa ubang lugar ug buwali sa pulong sa Ginoo. O karong buntag, padayon ka sa pag-uban ka na mo. Padayon ka sa pag-renew sa among kusog kabakod nga among magamit sa among pagpangalagad. O ikaw, mag-protektar ka na mo. Maghatag ka na mo piskay nga lawas. Uban na among tibok pamilya. Panalipdi mi kanunay. Kung unsa man ang mabutang ang mong pag-abuhatong karon, maangko na mo mapanalangin gikan kanimo. O nagampo mi o Diyos, nga ikaw mag-aayos ng balatian sa pangalan ni Jesus. O ikaw magpanalangin sa mga farmers, sa mga laborers, sa mga OFW, sa mga negosyante. Iblis ming tanan, aron makatabang mi sa bulaton sa Ginoo. Huwag tabangan na mo ang pinagpalang musika. Tungod kay crisis karon. Huwag ang priority Lord sa mga tao mo ang bugas na makakaon. Ang uban doon ay gusto mo palit sa among produkto aron makatabang. Pero absence ang financial tungod kay crisis lagi. Pero kung kami tanan magtinabangay, bisag piso na lang ang mahatag sa tang masuintig paminaw, masustene mo ang kinanglanon sa pinagpalang musika. Busa among pag-ampo, panalangini ang tanan. Og sa panahon ngay panalanginan, dili lapasagdan ang bulaton sa Ginoo. Aron mabuhi ang mga alagad sa Ginoo, mabuhi ang ministry. Og ang mga special ministry sa maniini. Lord, please, open the windows of heaven og ibubo na ang panalangin. Ikaw mag-uban sa tananamong mga anak nga nagatrabaho sa ubang mga lugar. Panalit di sila. Ilikay sila sa mga daotan. Labi na akong anak na nakakaroon sa panimalayan ni Igantina. Salamat sa kinabuhi sa Ayuban Pamili. Ang ilang pagka-hospitable. Ikaw magbang Lord tungod kay maadto sa school, magpa-enroll for another course. O ikaw mga tagbo sa kinanglanon sa tanan, labi na sa kuha. Lord, thank you so much for your word. Bless your people. Panalangin niyo mga katawan. Luwasa ang wa pamaluwas. Pinagi sa mga anak sa Diyos. Sa mga specific o particular nga lugar. Kung asa ni mo sila gibutang. Nga magpabilin sila nga suga gasin sa kalibutan. O ilang buhato na ilang responsibilidad sa pag-ampo, paglakaw, pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Sama ni Apostol Pablo. Salamat Lord, dalagong kasoy katapusan. Kining tanan mo giampo, gisalig. Pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mo ginugmaluluwas. Amen. Og amen.

So, dalaga nang inong karumbun ta. Wala daw nagtingog ang Radyo Bandera sa Kidapawan. Hoping and praying na panalanginan ang tanan karong buntag ug matiwaso nato ni tungod kay para masaya nato unsa man atong isulti kay dunay uban nga sa ilang preaching na wala na ang kamatayan pagkabanaw ni Kristo dito na hinuon sa rituals. Salamat kay Josephine Ato Tenorio, Elsie Panya Lumansay, Dias Pangantukan, Ima Eribal Nabor, good morning. Marilyn Napitana, opo, pastor dito ang Binyo. To my cousin, Engineer Kenneth Loud Insular, good morning. Labi Pai Kokamas, Maimbuntag. Nili Paduras, good morning. Lyric Tapsrip, good morning. Rex Arcinas de Kenya. Labi Pai Kokamas, good morning, Pastor Richard. Nel Pati, good morning, Pastor Boy. Salamat ug matahong na kabuntagon. Salamat sa balang pulong sa Dios nga giwali nimo, Pastor Boy. Good morning, Pastor Boy. Happy Monday. God bless you and your family. From Nili Padura Himildas ng Trento. Jeanette Guanson Barrientos, good morning. Alpunsa Baluho, maing buntag, Pastor Boy. Good morning man kay Pastor Noel Katahom, kay Angga Alagos Kataom, kay Chan-Chan, kay Jacob, mayong aga sa inyo da, sa Talisay, kag mayong aga man sa kay Ati Rot, kag kay Marceline Alagos. Nova Bustamante, good morning, Pastor Boy. Imin ug imin sa balang pulong sa inyo nga akong nadungog karon.

morning pod kang Ami Romero. Kau ba na to karon diyan Santos City? Oy, good morning kay Jocelyn Alombro Liboon. Ha? Jocelyn Barbon, may buntag pod. Sabi niya, good morning Pastor Boy. Dalay ko ng Diyos karong buntag from Hingoog City. Salamat. By the way, good morning pod kay Miriam Apusaga. Good morning Pastor, din ka na subong. Ara ka pa sa gawas, abroad. Mayong aga po kang Crescencia Molyanida Kia is watching from Kidapawan City. Uy, naday ka diya sa Kidapawan City. Igsoon ni Ami Romero, ha? Pakiregards kay Kwan, kay Mama Munit Bautista. Merlita Padrillan Dobla, good morning. Risadio Godermid, salamat kayo. Concession Boy Sir, yes, amen. That's my heart desire to evangelism. The Word of God first time in year 2008 from Payatas, Quezon City, Bethel Christian Church, my family until now, ang Corbe Evangelical Church, Adlai Caracal, Surigao del Sol. Salamat, padayon, padayon. Josephine Akain, may buntag. Maria Gonzalez Gantos, good morning. Adelino Maalam, Quezon the Second, salamat sa pulong sa Diyos, Pastor Boy, amen o amen. Tidi Pastrana, good morning. Melicio Labadia, good morning Pastor Boy, salamat sa kabuhi mo. The Lord God will bless you always. Amen, amen. Salamat parinte. Padayon na sa pag-ampo nga iprulong pa ni Lord ang atong kinabuhi. Amen Lord, and thank you for the word of God you shared to us, Pastor Boy. God will bless you always in Jesus' name. Amen. From Nuisicado, Maria Gonzalez Gatos, maing buntag Pastor Boy, greet kong ang tanang kaibigan diri sa hinatuan. From Gonzalez Gatos family, God bless Pastor. Consolation Boy Sir, amen ug amen, glory to God. Uy, good morning. Good morning sa atong pinlangga nga mayor. Mayor. Pedro Cano Matino, salamat gid mayor sa imong pagbiyo. Dalay gud ang Ginoo, ang Ginoo gid mga bless sa imo. So para atong pasalamatan ni atong mayor sa Banwa sa Sulala, no? Nag senior citizen na lang ko pero nakita ko ini nga mayor maskin ano kalisod sa sityo, mga barangay nagakantugin siya, no? Para makita niya ang kaimtangan, no? Kag nalipay man makatawhan nato dira, no? Iba ka talaga mayor, ha? Amuning may manasakit sa kapwa tao. Imagine ka. Dugay na nga pasa-pasa ko sa resolusyon sa una nga ang barangay na si makakaroon sang luti para sa mga IPs. Kay luoy kay kaim tangan. Makapatindog balay sa ano ni sa loot pa sang tao. Dugay-dugay gabuto naman, balhin naman sila. Salamat mayor, may the Lord bless you. Ang ginugin magagamit sa imo. Purga.

0: May buntag mo diyan, kaibigan.
1: Si Lord, naapas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaadaw, magduha kabulan. E nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. E pormiro ako na tungit, do. Ibubun ako sa akong palad. Dayon, gihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay, sa grasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igsoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil, na nangahibulong naging ni Pastor, kay pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga, ala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan. Gigamit niya si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pagministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nagamit ka og Vegemax ug aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pa jud kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa nay problema, Lu. Ani anay bag-o. Ang solusyon sa imong hubag. Mao kini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Yes, may buntag palayog pa rin o taga-asa?
5: It's the Livia Maria, di sa Dumagog, Pagadian City. Pastor?
0: Taga-Pagadian, usa ka security guard.
5: Oh, Pastor.
0: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
5: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay dakuog na himo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil, dakong pasmo ni sa kusog. Okay. Niya sa nining yaging bulan, gikan atong tuig, halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang.
0: Oh.
5: Kunya, sa dihang nakit na dugog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalitulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula ng akong natumar. Oh. Pero naanay alibyo, Pastor.
0: Naanay alibyo.
5: Salamat sa Ginoo. So, kaayo nga, ipalangin na ng imong tambal, Pastor. Naayog yun ang akong ibati sulod sa 12 katuig na kong inantos.
0: Okay. Kanang imong punto nga, mawala-wala na ang sakit.
5: Nawala na gid, Pastor.
0: Nawala na gid.
5: Mayo na ang akong paglakaw. Mao nga na-prove gid na ko, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayog yun kaayong ipalangin na ng sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
0: Okay. Salamat, salamat gid kaayo.

0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
1: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta. Basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw nga mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuanon hiluan sa Kutunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung Benjamin, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
0: O, sa may ato, Igan?
2: Ako po, yung testimony ang aroma.
0: Aroma, yes. Nagagamit ka aroma?
2: Oo, oh, nga-aplas ng aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yung kaya nalipay yung wala po.
0: Wala.
2: Oo, ang katulang gaya plus na mo ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor.

0: Vivian,
1: Vivian, okay. Kaibigang LC, on sa may atong ipabot sa kahanginan?
0: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na. O ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama, itong wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Digimax. Nagpasin ko kapalit. Pagpalit na ko. Naulian mo na nga kung kaso, nakahugas na sa plato, makalaban ako, nakatimba na kung pagbalik.
1: Mga naman mo...
0: Ano ba yung nakaulaklaw? So, naaram mo sa sulod sa balay.
1: Ah, murod naman, ang kagkusog?
0: Oo.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
0: Oo, naulian na kung...
1: Naulian ka?
0: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
0: Ay, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Permanent kami yan, nagkapaminaw sa inuwa.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
0: Oo, naami din sa Ohio, sa Junior Santo City. Bukan din man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagkapaminaw, give me always, give me makapaminaw sa inuwa. Kadakadlaon.
1: So, salamat din Elsie. Salamat din kayo. Salamat din kayo.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Naga Sibya sa

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor sama sa akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako tingin ako nga sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulintoy. Quality kayo ang pagkain.